0: lingo bal tender to ti ko bak semani tunde ti ko me ba na ken ay bak raw weekend or na citizen permanent resident do le bona ay vivo ke bak bo no ay do rumaikia bal tender to la ti ko mai bak work permit sar to ti ko go en transition permit so li ti ko ber to bal tender to mate ti ona ngone ni kati o tina na na ni to vital noa baby asaria sana rei rei wakati kome o bula ono ia na kena bula ndina e bula tolu bula tenisu ndole to kito vital no tio kira to na vili utaki mai na Palmerston North ni to musu ni posa tiko ka team lead tiko mbeka na kokoti vice chairman tiko ni Palmerston North Fijian community lako tiko mai birato kito sema me pao sa reide tiko kerei mai mendo na mbure ni vitala noa kuenda to sa tiko kina tiko na fundraising go au pabirbina kedi indo na sala e mai soli mera ni indaro vitala noa kina mera ke lao irna lelevo ni sa tiko na give a little page North Fijian community se ngole na children of Fiji tiko kina na wika mbaleta na fundraising tiko talanga na QR code kito nangei wakauta waboki mbaleta ni singei wakandita kisaruti ngamai na fundraising ena vida na singa singei oti ongo na numi tiko mendoa na online store me waka edhori merani ndavolia ya kina nonrangone mbeka se merani mbiuma ina order ya koya singe vital na otakitiko merani promoting baby asaria ya sona lenge tiko mwa sarto nge vukataki koya ni ki Oaklandi ena Starship Hospital ndoa na sele edha kei utona sange satiko ngoi wale yes lakutunga na soliwana waka endareita tiko ni piped oxygen tiko na ngoi nangoe ya usini wakandeitaka na tina ya nakake desi she's being fed by tube mbula mbula saratonga na kena irirai yeah there's a lot of defects that needs to be looked at by the specialist na yanga saranga na nonda dhau na kaurongoza na kasa bande o takimai o irumai Palmerston sara susongo ni bata sara visiko tiko e na vei lako tunga na visiko sini ta songa na visiko sara lako tunga o na visiko vei taratara kei nuku na kokoti vice chairman ni Palmerston North
1: upo karang robi na kandina na na iba kong kama na talang no talingay andi na kagmipo ay iyo iyo kila na nar
0: iko na children of Fiji ya sa doon na ilabo levo sa lako tiyo na wabir binaka balete lako tiyo na wika kikin ko na lako kede virito na vitamani sanga ni total na kay musu na kangarto na musu korto na give a little eh mbalte na arto na musu kana norto makata bazaba ke na mo ke de bakandu la ko sanga virto na vitamani mbalte ti una so mini norto vi la ko eki so miti ko na na bonu arto liti ko kina na kerto ka kana arto le pone la le arto na ngon la lai family of four children le wa na ngone rasekala la isartonga politi ko berto na transition dona transition visa mer ni rei din bala torto na bunuai era to sema ne ra ni release na pp e ando na bunuai da ba bi na kina ni rto tu ba ra na bunuai mer to ka na ngona go ke na la ko na ando na ka na ra ni do ko e an isange ya sange o ke da na Fiji tai sporro ke da na ti kon ko sini na ti ko na friends of Fiji sin tu ni o ke da na kila mendabo sia na ke ora ni solia li mana dola vinaka ke senga vinaka solia ni virna virna tu ena bono tani mer tau mai na la ko mala bo era tu na la ko bana vitamani go
1: ina sa ni endo mba kana deadline soli mai
0: we are guided by give a little management or to na they will advise us at the moment as soon as we reach a target fund in a song at the moment I think the tuna gitar no takembeka within the space namburen vitala no sa time but ni sesenga ni se pipi no ngana go sesenga sartunga ni kilai how much it's gonna cost kyoka o kilatiko uirmandanga na maitha kevatu era so mentona ilabolevo mera reidi bunio imandanga Kyo kay sa tagataling.

0: Chang Hotel na uma ilaba ba itamera. List operation e na vaka iutona, e na vaka na vika me mbaleta no na ivengu. Ya sa, da sa zaranganiado kino non da kila, eh? Skiu. Ona rei da singe tegu busranga mbaleta ilibu na sema, na kena gal... Na vivando nui, mai virtu na vitamani, me rani keitou boso, keitou na tambane ni churono Fiji, me vani Lubebiti, Sena Viti Council, me rani keitou bosa, e na vika, me mbaleta nona buke iyo peipei, bebe yazaria. Kvahaki nortu mai pamasan not, senge vakso li sartiku nga na vivando nui, ena loma ni mada onko, mbaleta dhaka, nge sena soti ni... Kila na kena kawa kai wola e ratou sanga ni vingoma na tambane ni give a little, eh? Runa I tumutumbu o tawata ki na nei zaria. Ja soli mai sanga I sa live na GoFundMe page. Na vitala novi rei tautumba, se sanga saranga ni ilobe ni na tina ya. Kila how wide can we go? Se sanga ni tuwa na kiwa binaka. Na kene I tuwa tuwa ya. Sa kere I tuwa na nao kenda na Fiji diaspora nda tiongo e Aotearoa, Islandi, me dondondo linga mai. Na ya, rei iyo, sanange mbita ke deni na kena volo tukutuku, ke na veta na nonda soli, menda loma soli, ke buka endre endre, enda sotava tiongo endre endre, ni wakani yado tuungo na veka mai na tokelau... I Middle East and I'm able to go to the weekend. So, the weekend is a lega my another vaca. So, Leo Langayan, you went to Okila, and the Solia Vitini and the Kila, or Tini, Solia Talan Vitini, Raya Lima Tokan and Dola, say, Santa Baby, but I do not. Blete ena buke ena kake de e katibaki e kaivola o de e solimai ena vavirina sa lako tunga ene na vavirina ka ke na kereve masulaki me blete rito na vitamani na tawake mai Palmerston North
1: tatalo boy do talbe na tutu kuningan
0: re na numira talanga na nonda mai toke lau ke to mai wakas kongele toke wando na ni to turanga turanga mbete lumuti ena lotu ekelesia katolika e Kapiti Coast turanga taleita kisara o Father Penehe tiko nga nona I tumutumbu sangei tiko na nona tumutumbu e rau wewetini mai Samoa rau susungi koe dake mai e da reida toka na lotu nikua au sangei reida wakandua me sina I tumba sina I na kapak sina I na hall sina I na viva no kitanga sa sena sarangana po nua menta tosa rao kina en vimbulu ni Father Penehe uvia kira uvitala no ke Jocelyn na maramango eva wati ani wikenda tou I viti ye tina tali tiku nga mai viti na maraman rotuma na tinana nona tata e turanga po nua I mai toke lau sembula tiku ngo rou second cousin sarjinga ke Father Penehe Iyo, mati basa uri na turanga mbete mbo wakadiru lola mandina turanga winaka dana tu pururua Wellington Wellington region go kile libu binasarana turanga wera rapa na kena mai wakadiru na nona songo songo langi langi nona peris kito wake lasaru to nga na kena tatara wiki mami nisaru turanga winaka na valebu olha to ngana bakedengu na turanga bete ko Father Penehe patelsio
1: aria ke no na matu
0: ninge mo toka
1: na ko to ngani lu de viti andi ne gibu